Moremi wa ndedhia, oroma ya ndedhia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antoja kone sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam nipope na sumbe njaga siya kutethele ya ndedhia siya kuikoraboega na siya na dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya sherokiri bako menjithi manto mkuro kija kone sumbe siya Highcam.

Oremi wa ndethia, oroma ya ndethia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem ni bope na sumbe njaga siya kutethere ya ndethia siya kuikorabuega na siya na dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhato kire mubango jodheri antuko kuma Jumatatu mwanka Juma kuma